Ojú wa ni o ṣe baluwa to lowo mo todo nla o Isola to de mo se le yo sha ma wo won ni ro eyin lomo adiye to ya e ko se wo bu wa rara enu won ni o pa won baba to de o da mi loju eya o robo to bi mo meji oni le o ti ku soso ati ko ti to ta o so fun won pa se waju ilaje oni buru bo.